aye wa dojo re ade wa do lowo sugbon ni fokan ba le o ade ma ni le lori o ore te no de company o e ba mi ki o re te o re te o shala tu ma o re te o re te o e ba mi ki o re te o re te o.

Benare. Kani pilise nenda wene sinta. Kubese kufulisa ngoba. Apana semya hoda. Kani ndize libe mkulu nabe. Ndize nfane na matuba ndi benare. Kani pilise nenda wene sinta. Kubese kufulisa ngoba. Apana semya hoda. Asa bona ngati kubaliwe bulani mashu. Kunangize ngrele mzao.